0: kisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha, yane angaite sa iye. Zita rangu ndonzi baba Joseph Mechanic Manyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.
1: Zimnet Radio.
2: All day. Number one.

Magari niyang kusura suka sa Europa. Nore kira wan. Nang kapan yung mindo? Puno si sa sabaw. Ah. Chora.